kafete elekere ato nke ehihie taa taa ụkwọ abalị iri abụọ na atọ n'ọnwa mee afọ 2026 wee bụrụkwazi Saturday n'ụlọọrụ mgbasa ozi gbanwee dị 94.5 FM Enugu. Agene ana bizu kwa mmadu wa ogede ewu na atani agene asira kwa cha biri ndi mu egente ayawa ana bu ife ku ga na eme onye na nne bobu rije Chris Franken ndu kuba nu ganga pigis nezi ni te wache na furo pigis zi na ali igbo ana ma si okoko shi akpakwara go to na miiri okoko to ara go to na miiri ana ma si nko onye na me ya me si be yi ke mo netie kwa na ke ne yojo ebi ka no bulu la rumba so jo bang radio 94.5 FM enugu ya no nege ya bo igbo ndi oma nke mu na we mu bobu rije Chris Franken ndu kuba ana ganga pigis nezi with the watching Afro Pigs is na libo na wetele na wetele wetele me adema otekwano ndiba ike kunume ana emekwali ana bugife ku ga na eme ana wode kwafa ndi na azu afia ndi na ila afia ndi na alu alu ubi olu beke ebe obuna inona na anu watching Afro Pigs ana masi chukwu okike abịa ma ya melu gotu mkpụrụ ya anyị na-achọ wee fichaa ya anya mmiri welu akụnụba elisi elisi akụnụba si n'aka chukwu okike abịa ma akụnụba si n'aka jani akụnụba si na ndị mmiri wee chọọ gị mma ụtụtụ ehihie nakwa n'abalị ego ga na-ezute ego n'aka gị aka nkụchata ka m na-ewepụ na ndụ gị ugbu a aka nkụchata agbọsịele ya ele apụta afịa nọkata hei ọ dịka ọ na ọyara aga ụmụaka nọ na-ebe akwụ ụgwọ akwụkwọ nwunye nọ na-asa aka nne ego ofe aka ga subscribe recharge go tv maọbụkwanụ dstv ndị ọkụ nọ n'otu akụkụ wee na-agba ụgwọ ọkụ ọ bụrụzie n'enugwu be anyị agbata mmiri ọ bụrụzie ndị ji tanka agbanye mmiri ime ego ole ọ bụ ihe niile ndị a bụzi ihe ndị dị alụ nwoke bụ ihe ndị dị alụ nwoke nwoke ya ebusi dịka ibu bụkwana ihe o ji wee dị mkpa na ị na-anụ nwaanya ị na-asa anya ị na mmiri ka ịmụta onye ihe emetụkwanụ ka ụfọdụ ibu ndị a dị alụ gị mfe na-abụrụkwanụ na ịya arapụchalụghị ya mba ịya arapụcha ya mana emegidekwa nwee ebe o si na-abatakwa nwee ebe o si wee na-eweta nke ya o were ya wee na-emekwanụ ka ibu nwoke dị alụ ya mfe maka na ọ bụ mgbe ibu dị alụ gị mfe dịka nwoke wee bikwuo n'ogologo ndụ ụmụ nwoke a na-emekwara unu ihe ahụ na na-afụkwara unu unu n'anya makwa n'enyemaka ka ọ bụ maka na nke bụ eziokwu bụ na anyụkọma mere ọnụ ọgbọ ọfụfụ ose maapụ ijefe ebe ahụ fụ na ọmamili anyụkọla anyụkọ bụ ihe a na enwere ihe dịkwa n'iche na kapịtal leta b na ọkpa efi ya na onwee ka esi wee nyụkọ mamili ọnụ ọya esi natarịrị maapụ ịfụ ya ọgbọ ọfụfụ ose maapụ ịfụ ya na ya bụ mamili anyụkọla anyụkọ nke anyụlụ otu nke otu mkpụrụ mmadụ nyụlụ ikekwa ogwuo nwa obele olulu ọ gabala onwe ya ọmanse maapụ ịghọtago adaegwu okwu mamili ya na-ekwu maka ya bụ njikọ aka maka na ejikọ aka gwudu gidigidi bụkwana ugwu eze gidigidi bụ ugwu eze akpa akpa araru n'ote ejikọ nọ aka ọnụ mee ya emejupụta ya mma ana m asị nke onye chili ezelu nke onye na-eme ya mesibe ya ike mana etinyekwa na akịrị ihe ọjọọ tata achọrọ m ka anyị kwuo gbasatala na ihe dị oke mkpa ndị ọka na-asa enwe unu nagide mma olu mu maka na onwere etu mụ na ụkwara na kata si wee na-agba mgba eri mgbe na malaria mana nsogbu adịrị ya ihe niile ndị a bụzi ihe ndị anyị emeli emeli na onwere ihe nwere ha enwere ike ọbụla n'ebe anyị nọ bikonu ejelu m obele ezumike maka na emegide ihe a gwudogide ihe a ọ bụrụ na ezuru ike ọ dịka arụ ọbụzi osisi
makana betano betano bukana na aro nama wachina afro bi siko jikene jesu keni ke won obele we na chiata kwa welum we zialum won obela aho aho aho aho ya we na chiata mana ana fa agba ya bomba na nga ogu na nime na nwa ife won ife na eme na aputago bu na aputago ndi oka asima ye bi wubu na ye mi natarri bu ndi oma tata makana tata bu po sipuli che we po kalisia iche na ni igba anya maka na igbo na suno onume onume na ekwa ko kwara ya bulu otu ayi ncha ihe na emere ihe ayi nibebe onu ebebe anya bebe imi ebebe eme nwaanya ka emele ibia odi ya mma ihe na agukwa no nwaanya na agukwa no onye tubali imi ya maka no mmadu ka obu awuri ya zai nekwu na aburo na ndi oka na emejuputa emume di warabo emume mmo imo oka oya ka na emi tata ota go to go mebeli ya na emechi na eme nno nke ndi ndi ji acho okwu eli jiri ya na acho okwu na tata bu mbosi aima nke oma bu imo oka festival ona fa akpoto de ka ina ekwu okwu kita ona fa akpoto na be ezuzu nke ibwa na oka ona fa akpoto tata bi imo oka ponkwem ọbụ na ị marụ ihe bụ ime ụka ije n'ọka kịta ọbụ na ị na-ejefe ọka na-anata na-eje ọka na-anata ya na-afụgasị ọbụ na ibe onye na-agbanụ ụzọ na-agbanụ n'ọnụ ụzọ ọfụma ọfụma ịgbabanyasịa n'ime ụka na-abụrụkwanụ na ụzọ awara awara express ịbanyesịa n'ime ụka na-eweta aka na-aga ama enyi agụ ọka ziggs avenue ebe ka ọkava gbadakwuo tem site batazia pam site ụmụihe ndị second dekin first market second market ifite gbadabazia ebe a maka ihe afụ ka ụmụokorobịa ji apịpịa na-awa agba ogologo apịpịa wee na-awa agba n'oge a bụ oge ọ na-abụ ọbụ na ịbụrụ nwa akwụkwọ maka na ụlọ akwụkwọ jupụtara n'ọka ịbụrụ nwa akwụkwọ ị nọ n'onwe gị n'ime ụlọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka apịa awa gị agba apịa gị ịtalị ya fụgo ụfụ izu ịtọ maka na omelum eme maka na na unizik nna m dazi ka iwe yunivesiti ka nje mgbọsị mụ na ndị ime ụka nwere onwe anyị mgbọsị anyị zutere na fest maket ndị welụ agba waa m na apata ụkwụ m mee ka m wakpu na ụwakpu onye nwa mfu mmadụ ime ihe karị mmadụ iri ndị ọzọ njiri nnọọ nwayọ maka na adara agwa ochi ntị na ahịa esu njiri nnọọ nwayọ unu nagide m bikonu njiri nnọọ nwayọ pụọ n'onwe m gawere ebe m na-eje na ihe a na-ekwu gbasatali ya bụ na ọ bụ ime ọka ka a na-eme omenala ya dị omenala ya anwụ tata bụ ime ọka awa gị ya bụ agba ihe na-anụ ihe ihe erigide ofu ya ruo izu ịtọ ịkara imetụkwa ebe ahụ aka ọka na-afụkwa gị ụfụ imetụ ebe ahụ aka ama ma onwe ihe a na-etinye n'apịpịa anwa ma na-apịpịa pụrụ iche yana ihe ọbịbụrụ nwata akwụkwọ ma ọ bụ inwe nwa be gị n'ọnụ nọ na unizik ma ọ bụ na onwe onye ịma bi n'ọka a na-ewetakwa aka ebe ụmụ ihe ndị mmehie nyatago biko dododododorido gwụ ya si ya ọfụkwa ndị ma ọka ya chaa lụva yatago maka na ọ bụ omenala ka a na-eme tata bụ ime ọka o nwere ọtụtụ ihe nji maka ya si na anyị na-ekwu natarịrị gbasatali ime ọka anyị na-ekwu gbasatali ya na ewezuga nke bụ na anyị chọrọ ikele godi ndị ọka n'emume ime ọka ha na-eme maka na ọ dịrọ mfe na omenala na a na-afụta omenala a na-eme ya akwa afọ kwa afọ ọ na-abawanye na-aga n'iru ọ da-anwụ enwere ihe tọgburu ndị igbo bụ ndị omenala na ndị ọdịnala ụtọ na-abụrụ na afụ na omenala a maọbụ na ọdịnala a na ọnwụrọ na aka na-eme ya na-emechi anya ịyọtago ọ na-atọ ụtọ ọ tọrọ nwa china furu opi ụtọ nke ukwuu mee nji wee sị na ọ dị mkpa ka anyị welu na ohere a wee keleenu ndị ọka n'ime ọka eme ime ọka ịbụrụ onye ọka mgbe m na-akpọpụ ekwentị biko gbaa anyị gwa anyị ka o si aga ka o si ada n'ọka
Oka na asenwe. Oka Anambra State by makana nsi ayencha bu sindi Igbo. Ba buru buru. Owo onya na eke wapu iburugodo nimo. We buru onya abia, buru onya Ebonyi, buru onya Delta, buru onya Rivers. Ayincha bu sindi, buru onya Enugu, ayincha bu sindi Igbo. Ya na ihe na ebe na Ebonyi. Ga-emetuta onye nọ na onye bụ onye Abia steeti maka na ofu ndị na-aka anyị na-aṅụ ihe na-eme na Enugu kwesịrị imetụta onye nọ Delta bụ onye Igbo ịyọtago maọbụ onye nọ Anambra maọbụ onye nọ Imo maọbụ onye nọ Abia maọbụ onye nọ Ebonyi ịyọtago maka na ofu ụmụnne ka anyị bụ ya na ka ndị ọka na-emejupụta emume Imo ọka anyị na-asị ekene dịrị unu n'ụlọ ka bakwa arụ na-emesi na ike Call ya leo, Macano mena na ya denatar, Dano no rinne mana, Kaina gakwani yuru, ye baro bro bo, or so the key demerim juese, Kaiku can an oku basatali moka. Bunihi, Ihende ona aozi, nanki betemazoa. E yotago, Owenzili hindi ona ao, na de chahanyama. Makanas no kinyadara no no no ewu emegene anwo no ogbele na oburokwa no so na onye nwola uka na agbazi onu ana agbazi ko onye di ndu onu we na agbazi ko omena na odina li igbo onu yotago makano bi ya kai na eme na olorun baso jo ban radio 94.5 fm enugu no gi igbo ndi oma akwa no mbe ig atohi ngugu omena ala na odina la ndi igbo ndi oka bikonu ndi odina aka Eku go to talk, okay, just see no ga. But Satalo, dim pampano, dim puna, him deos like a sinning to Robin Eme, no gee marker. Njiwe simba no dim, but Kai went no here. The kind of mitch brain the middle bay me marker tat, Kai make an emdoka. Kaina to la que quazu. When I eche bech, name me marker, macanona, disica, emu marker, boo, dim din to Robin orca. Hopotagulu. Boge ha eji we me ka o wafia ndi ntoro be ndi be ha ndi ozo na brozi ndi oka aru na oka oka ta so mu akwukwo yotago afu onye na galo onwe ya e wala apipa chubi oso afu onye na abanye ime e koka ka ogola afia achubi oso oburu ni unyi wetere ego apia gi ye yotago afu ndi na akwu na kwodo nwe ugba ale maro mo onye obu onye oka mo na oburu onye oka e chobi e wopu ya nike e babali amba e ni wolo yi na takasi ya ina yi udi agwa ndi a adrono mo makara ya na tago akukia eri mbe mo na mo bo wachi na furu opi bigolo na oka bite nya aka bite nya aka go akukwo na oka na unoku na oka mbe ngusi na akukwo kama aberukwa abebu na oka Yatago, no gakwa oka ni zunka ka pora aka gafela gafe. Ana maase, ka yi wapu na ake enwe no ufe no bikono. Maka na, omena ana bukwa no maka mmadi. Na obrozi mmado, maka omena ala. Emebe ho mmado maka omena ala. Eme no omena ala, ko wele chekwa ba ne jikwa na abazi mmadi. Ka yi ara no ipo di isi na ane bikono. Nka abu ayo, ncholo kanyi yo, na odi uke mpa bikono. Emume mwoka kwa silibu emume, makana mwa imwoka bu mwa, nego sipoti idi notu, ibikono, wane na wane imalu onweva, wena hukoto onweva na ya, obi emume imwoka bu. Aba egu, yotago, aba egu itiputa mwonu, itie mwonu itipute mwonu, jijene na unebe na bezuzu kita, efuna ana iti mwonu, uro di mwonu na manfwe bawa. Oye abu iye jiwe mali imoka. Oye mime nukwe mwa utoropu kobo. Nukwe mwa kobo. Kanyi yara ni ine emete ya. Eba ina achi ego nkowa. Bikunu. Kanyi yara ni ine emete ya. Makine migili kuhia, migili kuhia. Nde na furo mina ni ibo na ya ya hapo takwa wa ena. Sia okwe ya. Sina chene mina na chene. Okwe ya abu mina na wa. Awara buzi ya abu mina na wa. Ebi wande na ima na ma guka wande puta. We gulu nyo ye li wala apia chupi ya oso. Ebe na mwane ebe yinka ebe. Obro ana buzi ya abu mina na wa. Odizi ya konkanyi wa kachanjo. Bikonu kanyi yara ni iji ya kanyi ne meto mina na. Makana ya mago onyo obuna gulu mina na. Mwagulu ogugi isi mana mina na no na mba. Ana abu mina na mba. Mina na okichas na na mbarawa. Na na mbarawa. Yotago. Ema.
aya no go to ye na eme na na mbara etu isi we na agbo eme na na mbara na mbara na agbasia mbu ike iyotago kai ara ni ye fa ohere mo bu ye aye eji we eji da aka we si na eleziokwu neziokwu na fugu no bi ye akpata eji we si kai mechi eme na na na state a iyotago ndi ntorobia na ona na mbara ndi nile na chikwa ndi ntorobia ndi ndi si ordinary ndi ome na ane ndi onu na eru nokwu ni imi ime obodo ndi igwe n'ọka bikonu ezu uzu biko kpọkụta ndị ntorobịa n'ọka ka a hazie emume ime ọka nwere ka esi wee mee nye mee ya mmepụta ya mee ya ọ dị mma hazie nye nke ọma nke ọma ndị si ebe ndị ọzọ gasị dị iche iche wee na-agbadata na-abịa enene ime ọka ọ bụrụ ihe nlele ọ bụrụ ihe nlegharị anya nke ọbịa kpọrọ tourist attraction anyị emewu ya o wee na-arụbụkwa akụnụba ndị ọka mana na-eme ihe etu a na-eme ihe etu a na-etinyezi ndị mmadụ egwu na-arụ ka ezi ka a ga-esi wee mee ya ka ọ baa uru echeta emu mgbe nwa na-eme aṅara dị ịyọtago ehe a na-eme ikeji festival ịyọtago ehe mgbe perikom ka dị ndụ ahịa ma etu ikeji festival si akpọkọta ndị mmadụ ikeji festival ndị mmadụ na-esisi n'obodo oyibo anata maka ikeji ime ọka dịrị etu ọnwa dịrọkwara njọ ịyọtago ọzọ dị ka ibe ya bụ ihe nke a bụ ndụmọdụ na okwu dị nro m chọrọ inye ndị Anambra ndị ọka ọkachasị mana ọzọ dị ka ibe ya bụkwa owobu nke anyị eji wee mere okwu akpụ n'ọnụ tata bụ mbọsị anyị na-emerubi emume ime ọka bụ n'ihe ndị okwu ụdị ụfọdụ mgba ndị a gbagasịrị n'etiti ndị ọdịnala n'ọka na ndị na gọọmenti Anambra gbasataalụ mbọsị anyị eme ime ọka anyị natara akụkọ na nwee ka esi wee chọọ ịkpa mbọsị anyị eme ime ọka aka ịyọtago n'ihi ihe nwelu anyị eme na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị achọrọ ime n'ọka mgbe nwa ihe achọghị m ịbịa banyesịwa n'ime mana ihe m ji chọrọ iwe n'isi ihe nke isiokwu a bụ bikonu ọ dị mma ka edobe ndọrọndọrọ ọchịchị na gọọmenti n'iru were omenala debe n'azụ ka ọ dị mma ka akwanyere omenala ugwu n'ulie ghọtakwa na omenala tụkwanụ gọọmenti ọ ka mma maka na eji wee na-ekwu okwu a bụ ije n'ebe ndị ọzọ gasị dị iche iche n'obodo Naịjirịa akwa bụ ebe a na-akwanyere omenala na ọdịnala ugwu ebe ndị dịka Ibadan ịyọtago ife ije ebe anwa ije onwe ka oni of ife si wee chọọ imerube ememe kịta emume ọdịnala echere m na gọọmenti Ibadan ọyọ ya pụta si ihe a edesara na mbọsị dị etu a si ya lie anị ya ka ọ bụrụzie mbọsị dị etu a maka na gọọmenti chọrọ ime inwe mgbakọ maọbụ inwe nzukọ mba a na-akwanyelu ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị amụta ibie ịkwanyelu m ugwu nkwanyelu gị ebe ọ bụ na emume ime ụka bụ emume dịwara tupu nna anyị ha na ọ bụrọ ihe anyị dolitere fia ihe aka na-achụkwu dị Anambra tolitekwu fia ndị niile ọnụ na-eru n'okwu na gọọmenti Anambra tolitere fia kedụzie ka a ga-esi wee bụrụzie na maka na ejizi ọkwa ọchịchị ọ dịzie aka a na-achọzi imezi emume ime ọka maọbụ emume ndị ọzọ gasị na Anambra steeti ọ dịzie aka ihe a na-achọ ịkpachapụ n'akụkụ maọbụ ihe na-enwechara ikike etu anwa ekwesịrị ịkwanyelu omenala na ọdịnala na emume omenala na emume ọdịnala ugwu ruru ya ka ọ sịrapụzie anya na onwerezi ihe eji ya eme maka na ya na okepukepu etu esi wee na-achọ ime ka aya agbanwe mbọsị achọghị m ịma ma emechaziri mee ma ọ na-emecha achọghị m ịbanyezi ebe anwa mana ihe m chọrọ ikwu bụ echiche anwa ma ndị tụrụ ya bụ alụ ma ndị kwetere na aya eme ya eme ma ndị edere ya bụ akwụkwọ edemede leta wee bipụta n'igwe soshal midia ma ndị ụdị agwa ọ dị mma
ọbụ omume dị mma na-emeso omenala n'ọdịnala igbo ọ bụ na omenala n'ọdịnala igbo etulubeghị ka akwanye n'ugwu n'urie ịma na ihe a bụkwa afọ ka a na-eme ya ọ na omenala n'ọdịnala etulubeghị ka emejupụta ihe ọbụla a ya emejupụta na mbọsị ekwesịrị imejupụta ya bụkwa n'usoro omenala n'ọdịnala ihe ọbụla ga ihe ọbụla kwesịrị ime mbọsị a si gbanwee ya iyotago ọ bụrụ na ebujeli ya ebuje n'iru iyotago o mee emume ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ emee tupu mbọsị ime ọka maọbụ echere emesịa ime ọka emee ya kedu ihe a ga-eji wee na-akpa omenala aka o wee dị ka a na-emetụ nwa agụ aka n'ọdụ na-achọ ka amala ihe nwa agụ ya eme ihe ndị a ka m chọrọ ka itinye gasị ọnụ tata bụ emume ime ọka dịka anyị na-asịkwa ndị ọka ekele dịrị unu mesikwuo n'ike na onye ya ọfụma maka na ọ bụ emume omenala na ọdịnala ka anyị na-eme ọdịbendị dịlị ndị ọdịnala na-ebu eke nnachiata ka mkpọpụ igwe ekwentị ka anyị tinye ọnụ n'okwu a.

0: Umuma. Lakini itakuwa kita maa sinu mdo chabu kwa talanyo. Dolanyo chabu, dolanyo chabu. James ma, ma Abdul, ma Fritz. Ma John, shanyi ayiki wa manete kere kere kwa mamma ya bote. Bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote,
1: Ah, you will not know, but I'm not stuck back on that. Bye bye, Munewo. Da no rinne, Elowa ebuka mado na mado ibia ibiko ono na enwero nsogbu obuna ekene monye
2: ekene kwa onye chiente na mbakwo kazini anyo
1: onye chiente na mbakwo
2: lord
1: garam niru ke ka ndem mbakwo me tata
2: ai na kwa juwele juwa bale
1: onu soje kwa je me nni mo
2: oka awon ile na na aka na gara de mi
1: ehe
2: o mo do bi unless mo na wa bulo nye oni won na so ya na gara ojo ya gara ji ga dunia wa bulo nye bu ebu
1: ganiru
2: ana me ke na ndi ndi ne ndi oni ya asen ma na do ga de le ba de ndi cho ko elu do
1: i se
2: onye be che lu do u da di na lo nya
1: i se o
2: Onye te wong wo mena ano, mena ana gushie wo di blu mena ano.
1: Ise? Ise wo?
2: Onwe le, eni mwo ke, awo tutye ba alo fiko olo mwe. Anano rolo mena ano, awo kumni yo abna diwe spiritu ana anano le, onye ma liwe spiritu ana anano rolo.
1: Anano lo mwe.
2: Onye abna nye na mili, onye abna sina nye na mili do namma, ga ama yo basal mili. Onsan mo bu mba si na amanje zi pepele na mili no mo akajana emende na na awu ma pepele mo wa si na mili ma da de jele na ama mna si na mili ama kumele si eje ni no no onwe di nnukwu iwu dunia ototo ji agbali onye si ni atofuti iwu aru onye bibe nu wa na mo mezi ni maka ni jide jide sie ni ke mada man lo ga ka wetu aka ma ma no nya ba na ngolo mi lo jiri aso akwa lo jiri e wuru wit ko ngoli we mini na mo iwu ye no ni ni men so ki wudu ka ni mi iwu na so ki ke na ade ma ototo na agbali nsa awo so na ati ka awo e ba ko okudo we na ati na mbara I believe mo no bo advisors the problem no one makana ọtụtụ mgbe onye na-achị Naịjirịa bụ Buhari nọ n'ọchịchị ndị akwụkwọ okwu ọ na-agwaghị n'obodo dị mma n'obodo dị mma ọ na-agagharị n'obodo n'ọndụ nke na-agagharị na-agwa ya n'obodo dị mma onwere ya n'ọdụ mma so a na-enye impreshọn mana ire mere of late kwesịrị ka ọ kụziele ihe na somtin dị rọng ile jeme anyanwụ ba awa ebe o si awa daa ebe o si ada ịchọkwa ire ahụ ire ebelivu mana onye na-eti ịgba wansa aki anada ọzọ ọ ga-eji ọkpa ga-eti wansa ọkpa na-adịrọ ọ ga-eji isi ga-eti
1: mba
2: o nwere onye nyala isi nyacha isi ajụjụ njuli ya bụ isi wee na-adafọ ị gaa n'ike
1: Okay, funo. Dalori nne nna m ukwu maka na iji okwu nke bụ eziokwu bụ na iji ọkpụrụkpụ okwu o wutere m na mbubili gị n'ike mana oge agwụsịga anyị n'aka ka anyị malite n'isiokwu ọzọ kwakwa n'izu na-abịa abịa maka na ihe asia dibetu adịrọ kwana mma igbu ndị mana egentị oge agwụsịga anyị n'aka onye kara n'onu ya bụ ọpụrụiche Chris Frank Ndụkọba anụ nka nkapi izi n'ezi n'ite nwachi na afropi nke izi na n'igbo ụfọjifọ ụfọ na afọkwazia izu ọzọ ka izukọ ọnụ udo dịrị ụnụ

mwen fè mwen tounè, mwen fè mwen tounè, frigidè pa lè mwen pè. Jèl bon mwen konè nan bouchi sa, sè notè, de kon gamet lè nan fè. Gen drab, gen la rive, se nou pletan, ki sa wotan. Le chita map kole do van baten, gen nan te fwet yuri. Le kon an anglè, yes map sou nou tal,